Kani kada ka akash bani shilong parlo na sangam ngapen kan mai phi ba ha ka por hanri baji ni so abat ka akash bani delhi nam ta ka kubor hindi ban bo da ka kubor ha ka ten pareng ha ka por hanri la la san minute kani kada ka akash bani shilong.

Parnoonon sa ngabda kini ki jirwai ki balai kerteng mi iit ya nga bat ujisu lo ko besisya malarwai da kekenhun jong ibala penhun molong bat ki parlok kapur kelabiang bangin penkun no ya ke program ki suriro kebalawan cepi ya kini ke step na ka akash vani shilong bat na kerman skem ba baro layu amat ek jingkar khu lang ba jong kitu kijirwai ki bangi layu ban pan tem shapi ha kane ka program titat halu begini shembyang bat phi la shibit ha ka por pra sau po minit ha ka wei pat ka program kisure ro kane ka dei ka akashwani shilong kane ka dei ka akashwani shilong kane ka long ka jing pan bana ka akashwani shilong kan walam shapi ki nos ngap ek live phone in program ayu ki doktor ki ong hake shitarik unnaitung arhajar arpuhun riu kabahap hake sngi balang katana duk kapur kandai lala shipo minit haduk kapur kandai saupo minit ngindan hake studio yai Dr. Frankie S. Siangshai neurologist iban pensyai halur kapang hake beda iban kajing laki ya ke National Doctors Day arhajar arpuhun riu pila abani shim mentalang hake nika program daka ba phone chengi hau number not lahan riu sao ar kandai san ar not sao hinyo pat bu yakinu kinu ki jingkali i doktor insa jubab ipi kini ki jing panmana kalawan chapi na ka akash vani shilong.

0: Kini ke dek akash venishalong parlong nasngam hakini ke por pinyus ngau ya kisembo maulanai timatakastem idon ya kisembo maulanai na I pastor Shenbor Carson Tiu ban kapang kalong halor ke jingtre shitom ka kapla banya kasap ni ke talent
1: Hak baning kong e nga ay kubla yipi baro, kinong sngap, yakini ka program, kabenta ba niya pusan, hakini ka puwar kalong, halor ka pang ka baong, ka jingtre shitom ka kamla, ban ya ka talen, haba uta ubadon ya kata ka talen, umtre shitom. Haka ktien pareng ka ong, hard works beats talent, when talent doesn't work hard. Kani ka jing ong, ka jingtre shitom ka kamla ban ya ka talen, haba uta ubadon ya kata ka talen umtre shitom, ka mi na ka jing ayman siyem jong unong hikay ni u coach, jong kaway ka basketball team, ha kaway ka high school, ubakerteng u team notki. Yakani ka jing ong lapin priyang paitba, da ki nong yele kai sport, ke bakentup ya u Kevin Durant, bat hadien kata, kani ka jing ong kalakalalong ka thiem pat ba ha ke limpung jong ke jile ka sport para ki wei pat ke jeliro kani ke jing ong ka long kum ke jing pen ken mau ya ke jing don kam jong ke jing treshi tom halor ke jing la bat ka talent ka wala don lepa ha ba ya ka ta ka talent om shem la pen roi da ke jing treshi tom ka talent ka long ke jing ai ka ba kerpang ha wei po wei ubrio ubalaka shakni ke pertai Kini kijing ai kilak banya pier uwe na uwe pat. Kum ke nuksa ngilak bandon ya ke talen ni ke sap ban ruai. Ban tem jing tem. Ban syat. Ban elek kai spot. Ban dru jing dru. Ban

yaka talen ka pen suk shibun ban le ne ban trei yaka kam lembar ka sap ka talen don kamru ban trei shitom ban minot ban kut jingmut bat ban yaine knang ban la ban po shaka thong jo ka jingjom ha ka jing im jongi ka jingjop jong nuri jongnu ka shong ha ka jing trei shitom bat ha ka jing minot jongki ki hap ban yat leng ba ye ki sya ki bathar ye ki jing jau umat ye ki ding ping kiang bat ye ki jing tenju ki bakrau ki hap ban yak sa bat ban du thia du damro khna makin yo ye ki jing jau ki nong ile ka sport na lo ka talen ba ki la don lupa ki hap ban treshi tom bat ban kilan met bat ban practice bha ki nong tem ba ki nong rwai ki hap ban treshi tom ban hikai bat ban pen tibet yeladi ki khna puli ki school ne ki nu ki nu ki jing puli ki ha ban minot top ha ki ta ki jing puli ki jong ki khna ba ki nang ki u iran shaki kradan ki ba kham hajrong hadu ba ki na poi shaka thong ka ba ki la thmu kalong pat ka ba sung si bat badon buon ki brio ki ba khlam da pen non kam hok ki la ka sap ka talen ki jong ki ki shu pen sep e no ya kata ke jing ai ke ba koldor ba de ke jing ai ke ba kirpang ke ba ublei ula ai heki ngi yu i ba don ki nong yele kai football ki ba kensai ki ba shukut no aka kian nang ta ki nong ruai ki ba tebet ki ba poi sha ke jing di drugs ki khna puli ki ba start ki poi sha ke jing pep no tang shi puar ne ka drop out pat ki politician ki ba shampang bat ki ba i don jing kerman ye kalawai penban ki poi shaka corruption lani shaka jimpam sap ki sap ki talan jong ki shu bijai eno shijunam naki u Edgar W. Work u ong ka jingkut ka bak thang jong jing em kam dei namar bangi don tang kawai ka talent henre namar ka jing bomla ban penon kam ya ka ta kawai ka talent ka bangi don Haka Bible katkum ka Gospel u Matthias. Kalnong ka barpasan ka dekhat ka baningkong hudu ka balai pau. Layatu syapang u kenrat u bala ai ki talan. Halaki syakri jong u. Bakin penroi yaki. Yau baningkong ula ai san talan. Yau ba ar ula ai ar talan. Bad yau balai ula ai tangkawi ka talan. U baningkong bad u ba ar kila penroi bad penyok nong arsya. Ya ka bala ai. Bat katno ukan rat ula sumpha yang tak kejeng tray shitom kejongki. Bat ula air uaki yang kan nong kebabha. Kat ba ubalai ubala yok shitalan. Ula tap bat buri yang kahapok kendau. Klem penroy ne penyok nong AARUM. Kum tak ukan rat ula bitan lep yuk u. Ula kini eno yang tak ketalan na u. Bat ula pen shitom jur yuk u. Kitalan kibang ngimpunan kam hok. Om day tang baki penduk nong yang ihi. Henrei ki penduk nong ru nak bentau unong tau. Ubala ai yaki hangi. Kumta ladang ngim penun kam hok yaki. Haba poi kita kesengi ke bangin hap man ai jingken. Ngin om lak lain. Nak jing syak pen sitom hau kenrat jongi. Kajing tre sitom kalong kebadon kam haduk kata-kata. Wat langi long kita kibat telot bat kibat klem don e ya ka sap ka pong. Penban habangi treshi tom berbangi ai tilut. Ngin poi bait. Syaka thong. U Lord Louis Mountbatten. U balong u Viceroy u bakadu e jongkari India. U lalong u brio u bakrau. U bastat bat u balala. Ban job ye gijing e. Kibat kelany bat kibat krau. Kibat u yakendu akapuar jong gijing sinsyar jong u. Hakwe ka singi ula don bat ki nong thok kubor. Haka press conference. Uwe na ki nong thok kubor. Ula ya ro. Ya kata ka jing krau jong u. Bat ula keli ya u ula ong. Sir, ka ei ka bari ka ba penlong ya ka jing job jong pi. Ulot Mountbatten ula ong. Ka jing si sya ka long ba nga ngam long uba pier na ki weipat. I am very ordinary person. Bat ladar ngadon kanu kanu ke jing job. Kata ka debe tang na ke jing kut jing mut ke baskam. Ke jing tre shitom. Bat ke jing pendep hok ya ke kam.

Kublai pi baro ki parlok nomskam ka step ka basuk ba ka badap jingkel khu pi baro kani ka dei ka akashwani shillong ba thakani ka por ngi pdyang sngo bhalang pi baro sha ka program na thwei ka do nu ni sdang no kum ni hi da ka bang ni sngap shwai ka kin hun karluki sisters ha ka jingrai ka ba ki aikerteng ngan aingu yami

kanjo ga chaga arphau ar hajar klutanga halandet inura jar jar ki manjum kuriya irap ning skim em gi jar jar param em gi manbei golang ba ga ne gi skim yo irap ki ugur chani pura gi khon gi kti gi em le ga manbei go yo alar ugur chan ni gi yung ga sam hagubon gi liang parlok bon sin jo jab ha we ugur chani hadin habot ne ikin chau i wa khaja kam ta kar par e phi wo ra e gorta chapang gane ga skim parariu miya hagni ga man ki bat tani kur oni che benta u m hage imlang ga salang i w m e digi hajas nam chua i urang m hadu gni gisngi ite to ingat be mani palat ban ni wesnyal tho bakla ini ingat be ya che tin ya e che cha yelam bakla man dengat be kibru chim ragi klem de prakhat bha klem de bichar kat kam ga science klem de prakhat kat kam yuskhet ite irai yukamte ya i se injar hare na bot tangwa heji ipor mb1 hapo chnong hapo thao hage imlang ga salang ki uyin parcha ya ite ngai pe de upen mkam ye bor jabin yong ide o prakhat sani ile yong gini ki kattu ga ni emin sene wo pen kala neti itin che itep wa inget klam nong rem cha inget devishya tho perlok tam wo kala na ini inget be kluti mauman go go sok mentu go sngi ko au khana phi he to go khubor go jap ya ini inget be langba itep icham phang wa de ibor prakhat perlok em go wi ge sim hasam e prutu yong ni ge sim to ka hargila kani ge hargila to ge sim ko nyar bhau cham kani ge sim em go ge banta go khro bha ha iwa ka pan khoj ko ye ga mriang tang bon sen ho mi kani ge sim ki bru ngai ki urau ji ai wan wan shau si kam ta ki bru mje em shau sok ki wo yo ni wo shnyao ye ga ni ge sim do ang wa hado ki ding kujo dam gani ga jai sim da pam mi khnang yo ulai gani ga sim ni ochna skom gani ga jai sim wan ra ki ye te ni gi bru hagni gi por ka biologist purnima devi barman yoga snyao gi de bro kwa go pen kala ye te ingai be yong gi bru asam woro hi he to wa gani ga jai sim kam te ga purnima sdang go klam yigi man be batai ga chhang ni ge sim kat kam ga start science suki suki gi brush dang gi osna tho hade ne te stang sket uji ai kala he per khat yong gi kat tu ga ni man be kene ge je sim go jo man ga sim go jo cha be na po chnong go thao hade ne man ga ge je sim go pao nam kam ka dak yong ga ga chnong ne te gi hajar gi man be de ek sok ti lang gi open net and sat you're going to get sim hargila hagin isngi ya kita kwele open net and sat you're going to get sim the tip iki kam ka kun hun hargila army kini gi man bai kre gi stop amet open snya tho iki imlang ka salang o e no e thing ngai bai iwom chong nya he ni dipen sket wa ho re tip tikna tip che e one one meming ngai Iwam ye open gala han la digi snam de ngaj de dami haita. Perlok hagi ni gisngi roi bhaagi no ila ekiya sport yongari. Havi ni jor wugi por gudu lai gudu chua. Gi khanak han roh gani ga juk chim gi ka ki ila ekiya sport kam galar wo imja. Snyawai ko kubor ha nagalan ko snyaw sukba ha gwa em ka nagalan baby leak. Kini tok gila ke, ia cimenta yang ikhna kurang kian, naduk san senam irta, haduk cipau kat ar senam. Kini ikhna, gila ke ia gila ke football, kuyo suk ku emin sen. Ha gini gila ke football, di elat iki khna, kentai, kamju iki cenderang woi cimenta. Kini gelik, dedap ke lesenam ngatu. Kini gila ke football,

0: kan do bru ha kum kitu kipo tobe idan ha mental health establishment small ane kini ki jaka suma yo idan kipo be imko am kno ini blu illa kan men simi kita ki rai kum kita ke te hadin pete ki don ka hok ban yo jinya rap ha ki jaka suma kat kum ka kendon ka bakat pra jam ka mental health care ang mo bru udon ya ka hok ban yo jing suma na ka mental health service ka bala penya de kersan na ka sarkar ke te kini ki hok ki kan thup ya ka ban yo jinya rap ha ka dol ka babyang ka jing suma ka babha bat babiang kajing sumal ka poi shaki pa ba baro klam na penya phel kan lada kajing sumal ba konsan na kamta ki khna bat ki rang ba kam don ha district mo shong na kam don ha district te u bri u bu don ha penya jing sumal na ka wei pat ka jaka sumal bahajan pat ula ban pan ki jing yarap khajna na ka sarkar kan ka bai lut bai sep nam ta ka tu ka jing sumal shong da de ba kam don ka ne ka jing sumal sarkar ha ka district ke bala ban ai jing yarap kin ha bala jiki private ki ban haben seu e kum kitu ma ka jinglut ka bopun kala ba ilen lang ba ka sokka kala ba nam ai full tang ma at least
1: kandon
0: ke jela rak khandia ho te ki don ru ka hok ban im bat ban ya sim mentah ka im lang sa lang la ne ka community living ken ka wei pete ka de ka hok ban yo jing ya da na ka jing sha le tomet jing sha pam nyu breu ma la ne ka jing sha buri la ne kentron ma ki don ka hok din ban yo jing ya da na ki ne ki jing sha le ben gine pa pher ba pher ki don lu ka hok ban yo jing ni ya da kum ki wei pat ken equality and non discrimination ka mangi khorak tin pharang ma kum ki wei ki yo ki jing ya da ka jing sumal ma i ri don hok ban yo kum ki ta ken kem na ken chleng kan da nyos liang i don lu hok ban yo jing tip ka e ki jing pang jing i kum no ila ban yo jing sumal i don ka hok ban yo jing tip ki ne ki mental health establishments ki clinics ki jaka sumal hospital papel kidai ban pen tip si ikin ki e ki jing pang jing i kum no ila ban yo jing sumar ka ne ki jing pang kata ka de ka hok ban yo jing tip ken ka hok ban yo jing su thu ka ba confidential ka ne ka jing pang jing i mde ban yo su pa ta ka ka long confidential
1: ka re ba un tip tang
0: un tip tang ma u bat ki nominated representative jo ki bru ki ba u kwa ban yo thu ki doctor kim de ban yo thu pa ba da um kwa ban yo thu kata ka right to confidential udon ru ka hok ban yo jing tip ya ki kot sumar la ne ki medical records no ma ting ting kim tip la bu la le tip ke e ke bala sumar kum no la sumar ti don hok ban yo jing tip halor ki ne ki medical records sing i ken kum no la yo jing sumar mun chua ke e ke jing sumar ka ban ya chakmat kim kita i ki don hok ban yo ngi kita ki jing tip te ki hok ban ujor halor ke jing sha pendu ya ne ke jing tuna ha ki jing sumar ken so Allah da ki sha le ben ki jaka sumar lane jing sumar jung ki kampat kut tang bakil apun kut no ha po ki clinic lane ka duna ha jing sumar jung ila de ben yat 64% yat nya tang 70% te i don hok kin man complain kita ki de ki hok ba pher bu apo mental health care ang ki hok ban yo tap vote ka hok ban sa ha la da la de ku jing sumar jung i don hok ban le che ying ke de ban sa kan ta nya ying na sem i don hok ban yo rung ha ki ying bishar bat ki wek wek ki hok hok ki dang non su su ki wek wek ki hok ta i main ki de ki ne ki hok
1: kamur kat kum gini ki an ki bakarshan ya kene ka scheme kidan ki hok ki ba pher pher ki ba kila ban yo bat kham tam ki ba ngila ban ong ba ki de ban yo hi kum ban imlang ha ka imlang sa lang kum ba long lem ki be pat ki para rio ko be na ka por ka na ya bat ngi zo tho ba ha mi kren ya ka scheme ko be de bat ki an ki ba pher pher ki bakarshan ya kene ka scheme jong ka nal sa kadun bon sha ki hok bala rang kren ki hok nginom la ban ye nyau lut baro ha kene ka por bat kat kum ka jing long jong an hi ka ko bajli ho ro kata ten re nikerman ba kat tu ka ni kra long ka jing pasat jing mot jing pensai ke prono sang kar we begin pen kot ya ke jing kran ha ka be dei pre ba kini ki legal service providers na ne kita ki institutions ki ai ki kamram ke jong ki ne ki jing kit kia di kit klik ki jong ki
0: ka jing kit kia mo ko mang ang jong kini ki legal service providers mo ka long ni kong ning shop e al na ka district level ka long man ban thong ki ni ki legal service unit ban ai jing pre sa phyang shapang ki ni ki hok jing ni ki breu shapang ki jing don kam kini ki breu ki branching to na ha ki bor prakha la ne ki persons with mental disabilities te ban ai jing hikai kini ki nong kini ki advocates ki panel lawyers but ki para legal volunteers te na do district state level mat ru ban pha ka report na ka block level kin pha sha ka district level ka report district kan pha sha ka state level but kan pha sha poka na sa ke na poka state legal services authority kin pha sha ki malsa kata ki dekhi jingkit khle jingkit ki legal service providers dekhi jingkit kya jingkit ne ki no ya sai anu ko long mani mi khmat na manda ki ne ki breu kam tam ki baya don case mo ha ki ing bishar ki ing kashari man li mi khmat na manda jingki ha po ki ing bishar ha ki ing kashari dekhi ne ki para legal volunteers pate ka kamlam jingki ko long ba pet ba